0: som son ni ku loi song na na no cha wa mi kwam piu phong ho tha ngin ho te re no
1: na ơi ý bao